0: Nui rawa, ngā mihi kia koutou katoa, e ako ana I te reo rangatira. Kia koutou ka tahi anō ka timata ki te ako I te reo, koutou ngā whakatipuranga o te reanga kaumātua, koutou ngā mātua, tainoa kia koutou ngā tamariki mokopuna. Tukuna tō reo kia rere, kia rongonui tonu tō tātou reo rangatira.
1: Tautoko FM, te puawaitanga o te reo Māori.

Amaukiau, la rangati amai. Te tūmanako, te whakapono, me te aroha. Mangatikanga, mangatikanga, e arahi, e arahi.

0: ya ka hati kore
1: toto ko FM
2: a whakatauki
3: e kore mutunga mahi a tama arero
4: ko tēnei he whakatauki mo te tangata kore mutu te kōrero mo te tangata whakaputa mōhio ka kōrero mo ake tonu atu mo ake tonu atu mo ake tonu atu
3: e kore mutunga mahi a tama arero
0: ya ka hati kore
1: toto ko FM